Jesus rata va yesira ta va me pata kemne ala be ne ba ye ya ne krova krova juru te jena we samde ba shira ta bi ama sembe samde jela so va da su me je je mo je so de se se re jena ya ya ne na she krova te na tab lai ke ba ye tab shi su do mandena de se jang ba chang me ja wana che da ra cha she na jin so pa ru jin zu da du wa xi da che me so te ba su da la ba su dong ba jing ji song de ji ji bo sam ji lam la la jin zu su ba nam song ji su nam zo ji so da sam de xi ra nam ni ji ye xi zo ni a ra du ga Tundu jene nika ye samchuro tabe a chosu cha Tuna tamche a tongme cha tongpa ngundu a manchuro ba Mitung tsamla shine ne lente che tu se churo ba Tarmi nyawa e chimpyungyo Tena karana lente ana dikba cha shi a tanen zem Nge wa cha shi tanen chup Shin samde shirav nye tami sunju kumla bhava samde jine simne shin shirav jine kwasa che Tishin dung nye nyingje ya tabshi sundu jela kum tabcha nyingje chenpo ye kurwa sito jodan che Shirav dung nye dawa ye rangdu chuko ngandu che tabcha nyingje ngangden be malam sabu daba le Ibu suku nam ni jo tami jube suku ye chedra jode zezo ne yeshin urbo paksam jing.